Ang mga puro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinion po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.

0: on Saturday on RW 95.1 FM. RW Time is 11:43.
1: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mahinam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
2: Get ready to celebrate 5 incredible years of music, lights, and unforgettable memories. Epic Events presents the Aurora Music Festival and Hot Air Balloon Display Clark. May 2 and 3, catch double headliners SB19 and Four of Spades. Opium Icons, Sara Jeronimo.

0: best known music on RW Hotspot.
1: RW Time is 12:28.
2: Standard introductory announcement from PCSO, STL Pampanga Joasan Cove Corporation. Ang proseso at draw machine na ginamit ay pareho sa PCSO Lotto Draw na inyong napapanood araw-araw sa telebisyon. Bago ang draw proper, sinasaksihan ng mga hurado ang proseso patungo sa draw proper. Ang bawat bola ay tinitimbang na maayos bago ito ilagay sa draw machine. Pagsubok sa draw machine, draw proper. Uumpisahan na ang pag-draw sa mga bola. Matapos ang draw, ia-anunsyo na ang draw combination result. Narito po ang mga winning combination numbers.
3: A winning combination number para sa first draw. May 2, 2026. First number, 34, numero 34. Second number, 27, numero 27. Again, winning combination number po is 34-27. 34 at 27. Hatid sa inyo ng Suncove Corporation.
2: Maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng PCSO-STL.

0: Hot Hits on RW Hotspot.
1: RW time is a minute before one.
2: Naghahanap ka ba ng pangregalo o pasalubong? Gusto mo bang pumasyal at mag-food trip? Hindi na kailangan lumayo. Tara na sa Nepo Center. Dito sa Nepo, siguradong mag-e-enjoy ka. Bukod sa suited shopping experience, talaga namang hindi ka mauubusan ng pagpipilian. Mapa local or imported products man. Iba't ibang suited products ang naghihintay sa'yo dito sa Nepo Mall, Nepo Mart at New Point Mall. At pagkatapos mag-shopping, isama na ang buong barkada o pamilya at food trip tayo sa The Quad, Quad Junior, local o magtusok-tusok sa Toto Beats. Basta sulit shopping at sulit dining. Tara sa Nepo.
0: Namamayagpag RW 95.1 FM.
1: De kalidad na musika at napapanahong balita. RW 95.1 FM. 16th, 20th, 24th at 27th KBP Golden Dove Awards. Best Provincial FM Station sa Pilipinas.
0: RW 95.1 FM.
1: Kasapi ng kabisanan ng mga broadcaster na

0: nagkamit ng karangalang most development-oriented radio blog ay ang Save the Trees, Save Our Children ng RW95.1 FM.
1: Lubos pong nagpapasalamat ang RW95.1 FM sa pagkilala sa Save the Trees, Save Our Children bilang Most Development-Oriented Radio Plug ng Gandingan Awards 2026. Ang parangal na ito ay magsisilbing inspirasyon upang lalo po naming ipagpatuloy ang paghatid ng mensaheng may malasakit sa kalikasan at pagpapahalaga sa kabataan. Dakal pong salamat!
2: It's Pop and Feel Good Beats with Pop Music Express on RW 95.1 FM.

0: Music Express on RW 95.1 FM.
1: RW Time is 14 down 4.
2: Standard introductory announcement from PCSO, STL Pampanga Jaw Sand Cove Corporation. Ang proseso at draw machine na ginamit ay pareho sa PCSO Lotto Draw na inyong napapanood araw-araw sa telebisyon. Bago ang draw proper, sinasaksihan ng mga hurado ang proseso patungo sa draw proper. Ang bawat bola ay tinitimbang na maayos bago ito ilagay sa draw machine. Pagsubok sa draw machine, draw proper. Uumpisahan na ang pag-draw sa mga bola. Matapos ang draw, iaanunsyo na ang draw combination result. Narito po ang mga winning combination numbers.
3: Ang winning combination number para sa second draw, May 2, 2026 ay first number, 5, numero 5. Second number, 38, numero 38. Again, ang winning combination number po ay 5, 38. 5-38. Hatid sa inyo ng Suncov Corporation.
2: Maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng PCA.

0: Saturday jamming on Benoit Band Sound Trip on RW95.1 FM.
1: RW time is 5:30.
2: Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin, Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation, at walang hidden charges para sa kanilang serbisyo. Bumisita sa Battery Hub Pampanga in front of San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico, or Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga.

Kinaginipa ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Tumula ka, Reyna ning Banwa. Aleluya. Paulina ning meging karapat dapat kang bibayit kaya. Aleluya. Sinugli ang mebie ang tingging kasna. Aleluya. Panalain mo keking Diyos. Aleluya. Magsaya ka't tumula o Birhen Maria. Aleluya. Huling totong sinubli ang mebieng gino. Aleluya. O Diyos, aking uli ning pangasubin ang mebie ning gino Yesu Kristo ang anak mo, pigkalo mo pong pepatula ning mabilugay ato. Apakirasan minaman sa nang nabangnan, hinigay ning bie arang kapupusan, king pamamilata ning Birhen Maria ang induna, king ulinan mga Yesu Kristo ang ginumi. Amen. Kilagyaning pa, ang punang anak, ang punang Espiritu Santo. Amen.

0: Saturday jamming on Pinoy Band Sound.
1: RW time is 6:15.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitang-kita ang cutis silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Bilhin na sa suking tindahan!
3: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bandang.

0: Your favorite tracks in a whole new light. Tunes Reimagined.
1: RW Thomas 815.
2: Standard introductory announcement from PCSO, STL Pampanga Joasan Cove Corporation. Ang proseso at draw machine na ginamit ay pareho sa PCSO Lotto Draw na inyong napapanood araw-araw sa telebisyon. Bago ang draw proper, sinasaksihan ng mga hurado ang proseso patungo sa draw proper. Ang bawat bola ay tinitimbang na maayos bago ito ilagay sa draw machine. Pagsubok sa draw machine, draw proper. Uumpisahan na ang pag-draw sa mga bola. Matapos ang draw, ia-anunsyo na ang draw combination result. Narito po ang mga winning combination numbers.
3: Ang winning combination number para sa third draw, May 2, 2026 ay first number, 32. Numero 32. Second number, 8. Numero 8. Again, ang winning combination number po ay 32, 8. 32-8. Hatid sa inyo ng Suncob Corporation.
2: Maraming salamat po sa mga tumatangkilik ng PCSO STL.
4: Hello guys, this is your Mr. Kubido Kian and I'm inviting you na makinig sa RUN Request Up Next at abangan ang inyong paboritong drama segment na Dear Mr. Kubido, Monday to Friday, 12 noon to 2 p.m. Kaya naman, nukaring ka pa? Kenina ka!
0: This isn't remix. It's a rebirth. Tunes Reimagined.

0: isn't remix. It's a rebirth. Tunes reimagined.
1: RW time is 8:30.
2: Tinatawagan ng pansin ng magulang o mga kamag-anak ng mga batang sumusunod. Angel Zacatropez, Joey Vincent Kerobin, Rihanna Mae De La Cruz, Atara Jaime Lauzon, Jerome Pagyuso, Reynald Pagyuso at Josephine Parilla. Ang mga bata ay nasa pangangalaga ngayon ng DSWD Reception and Study Center for Children o RSCC sa Lubao, Pampanga. Maaaring makipag-ugnayan kay Cresa Marie D. Rojo, social worker ng DSWD RSCC na matatagpuan sa Prado Siongco, Lubao, Pampanga o maaaring tumawag sa numero bilang 0926-130-2383.
3: Ito ay commercial tungkol sa commercials! Nagtataka ba kayo kung bakit 99.9% lang ang germs na napapatay ng alcohol? Hindi dahil may pasaway na germ na ayaw mamatay.

0: Sounds Reimagined.
1: RW time is 8:46.
2: Ikaw ba ay nakatanggap na ng text na nagsasabing may natanggap kang pera mula sa isang kagawaran ng gobyerno? Emergency cash transfer via e-wallet mo? Mag-ingat. Baka scam yan. Huwag agad maniwala. Huwag itong i-click, lalo na kung may kasunod na link o hinihinging personal na impormasyon kahit ito pa ay galing sa isang e-wallet company. I-report agad ang insidente sa National Telecommunications Commission. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa RW 95.1 FM.
0: Music reborn for a new era. Tunes Reimagined.

0: This isn't remix. It's a rebirth. Tunes reimagined.
1: RW Thomas 14 down 9.
2: Kabalen, ito po'y Tyra. Agkatanda ko pong makiramdam at abayan niyo ko kinkwentuhan, kulitan, ampong tigtigan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ni Abak hanggang alas 12 ni Yung 2. Tara na, makimusic babad na. Nuka rin ka pa. Kenina ka.
3: Ikaw ba ay nakatanggap na ng text na nagsasabing may natanggap kang pera mula sa isang kagawaran ng gobyerno? Emergency cash transfer via e-wallet mo? Mag-ingat, baka scam yan. Huwag agad maniwala. Huwag itong i-click, lalo na kung may kasunod na link o hinihinging personal na impormasyon kahit ito pa ay galing sa isang e-wallet company. I-report agad ang insidente sa National Telecommunications Commission. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa RW 95.1 FM.
0: Music reborn for a new era. Tunes reimagined.